Rumipi chakai kuya. Mana puati nichu. Chaki yor hoitia. Rumi chakai kuya. Imana sakta. Hulia!

0: Vilenko! Vilenko! Pisinus! Kilanko chay ukupi nina mitawang hapi chikungari. Kurina chari.
1: Kurina.
0: Kunang wanyus katari parun chari.
2: Haku uskhay alpiru, haku uskhay. Hasta kunang kuti kunang chari. Apura na chari. Haku
0: uskhay. Hapare liyata nyu yarin si. Kunang imach pasam chari. Hakay pi. Hakay nang pikasan si khawaj.
2: Chakari chak. Kaya ipi ko ima pasa sunkeri wakunang ima na suntagri Julian ima na suntagri.
0: Kalpa o kalpa wong na ang pagkipas ka kari. Palas wong palas wong. Hoy atar ko ako na kasumabiri. Tupo na ikin cha. Ah ka ipi kunja kaya.
3: Chay,
0: Hawa mong bisiro. Kung ano ang tungo, ano ang kasungahan?